Ay, tako pa, ten tere ire yan ko. Kwa ngong ura na pa inaran tayo nga po ngayon. Kanaro na ba kwa usmang kaki. Unto karapyom, skupas inaran tayo nga po ngayon. Tako pa, ay may tataroy maliwente. Tako na na ko im. Awa na rin ka inis na pa. Na ko im na rin ang tayo tayo tayo kaya. Kasi na ko iyang unta kakaro. Awa, iyang waroy am tayo tayo. Pa, dukin te tayo. Awa ko na mga bun kapayayay. Kaya ngayon rin. Atayin tere ire. Keiaki, keiaki nam reirei, makuri am kouru, waiakina, am kouru inanan nam tai reirei, ikinanan te am kapenian te mai oke, yango yaroi, pa kuangan kukurei, me musu nakon tai eikai mai. Mende te kunan ne musikan na no way you, awan nere ponte te kunakunan te te ware, so te ri pepe is tena seni kiri pesari meka, mena usu yon amerika. Kunan na kun mani na pa. Korakoran kukurei na no na. Kayerang ini keke ya ke mani na yo ke, na kunan na pendiki pate. Te kaung na koim kaya ta interiri ya kuang ngurana pangkai, ta meron te inga po ngayo. Senamanga angan te. The water tempota, man, I could have put none in it. Nay, yet in the PPA.

Merunde, tomare te pongira me ronan nanene, nere pono kuna iene ka meuri. Hai pon tei tante kite ta ka meuri amai toro toro na koi menara studio ikai. Ian bai riki tarawa, terana ko kanuan te tanga ina iyo mai kanne, ko iene iane mai ngam. Terana ko muka kata uroi, am kai nga po ngane ko maa ki bangai ya. Ke ko iene ko ta pena pangkai intena tena am kai nga po mi yoni piom ki mi. Meyom namka te panan ka kamera mai tero na koim nan ta meron de nga po ngayo ana ka katikiroi ko sena kamera ngan nen na yarong rong ara pota ki ma kuri me kampana me pisine sa kya te me to an ro ni dan te nga po ngayo ai teran wanu wa ya wa menga tau roi ni ka ka to wana ra kata na tan nan ka wa kere tan ra ki de kyo kina Auringaren uringana pare ni pon duai wan te nga po ngayo man tai na pa ka karu wan bo busi ke am bo busi kuna mar me me te nanom ye pa kona ka me ko ndong rae ken na yan me ori fa me te nan pai nan ayo es kona te ta ki ona na ra Facebook page PPA me ori FM 89.9 ko ya ko ta tane ye ke ta ko ya ko po na kon na ra ko ang rae yo ko si karu wan bo busi na kon na ra PPA Meuri FM 89.9 Facebook. Senangan buat telefon dikime anak rong-rong imain.

0: de RFO, a fi fi atake tau yang hawe. Ko te konga pei ai ana o fi apala lau tuki ai, ka taki o hoku tau ngā ue ka whangari. E fi fi ke amato ai ni tamo to whakalongo tō le o, mo te ukonga ai ke pe komiki ai. Ko so ki a ngata ka soa, e hoko atu o tau ngā ue, a ufi fi au ui ko tau whakaaonga te tūmau. Te lea whakauwea, pake pe komiki te lea ai ako te e lahi usana kupu, e takataka pe whakala ke mure ki ta ilo i pe la te tahe u kupu e whakaaonga te kao mātua. Ka ki ta whakalongo pe ki tau emisi e sotu, mo ka ke palalau i tau emisi au ufi fi ai au. E ke whikumi ki te ulea, ki te ukupui.
1: Iyo. E whakamalo atu ia e tua ki te aluanga o te manatu o wha, pa mo te whakaloto malo hi mai pefu ki te hoko atu ia o te ngā ue maasika inga fuki o uvane muftuna. Ke manu ia pe kia koe ia te ahokato ai ni, pa mo si o ki whamiri e hoki tato e whakatahi wawepe. O wha atu e tua?
0: Nufula ka soangali malpesi o wha.
1: Iyo. Nala ka inga nika tō whakono mai ki te whae ai niko e tō neta lenato ni ina vaivaetu e ta ana ia whaahinga mahino ki te uhinga o te kupusinga lea ai ni ko Tautea. A pungupongi ka inga iau whakamanatu iatu e tō hiki atu ai lewa ki te uhinga o te kupusinga lea ai ni ko Vovoi i te hola varuske minuta e uafuru. E ki te hokoko atu ai peia ka inga o te maholo. E tu whangono lewa ki te leo lelei o te tamaini ko Logan lelei vai e koko e pe tokotahi a watu e pe ia te ofagis i. E tu a pamotona ki i whamiri ke manu ia pe ia te ahokatoa pamote hoko atu ia o te mauri i kia koto. Kai mana tu i hola hiva ki te hola hongofuru e kua tou whakatahi whakahanga tonuai lewa tātou ka inga i te laini aini o teneti ki te temi whilavi aini leo o te api o hangi e go te filiatolu mo te filiani mafuri.